0: Jobok mak tiang wale seven AM tu, matu ngama jamal kure awa tiang yulung radio mak.
1: Hello, ngaraya ko Naipiri, ko mana ngaraya korawang ati pungkan kan ko, kan numa korang ngama yulung radio.

0: Yo, ka traditional manekai bilmakai dekeme everyday 5 a.m. ka 6 p.m. Tinali yung radio nga.
1: Yeah, miyako ka nga rariel. Nga mamimakai yung radio.

0: bok mak tiang wale 7 am to matu ngama camal kure awa tiel yulung radio mo
1: yo le mul ka ngama yulung radio tiel palma yo men mak.

0: Käännekstä tauna. Piemark tau. Tauvi angeta. Kamaran tukala kama. Mulukoja. Ngakkuja lechunguta tauja. Pitkä kongoja tau. Tumangeiro. Niin malantuna niitä pitkä tauja. Ma.
1: Joo. Ara ya komologo kaleven kopingara ka papurin ara gara ora taun ara tudolak karamain ngir poe ka ngattele poe uni bir bamman wala la ngurona ngal mire pala pala mire kokko ngal ngir nam
2: wala ngone ngokko nam
1: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kukung al jawaran ay porturang ay talak ay makarna ang alam ay ripun wanga island runno unilay mada kumurdo yun minan na minan mada na win atilin madan na namin atilin madan na namin kumurdo yun minan madam unilay makarang wanga ang pala ngay wanganan ngatiling wey panang ni na ni dual marichi picara ngay nan ngatiling angay nan wangan ngir kyam ping ngor ngara dual marichin para ingo kukku ngal ngara ibing ngor ngala pal mire kukku ngala ngara pala ngara marichin nan dua ngara makkar ding king nung ngun wangam katunga ngay nguni madaingan ngatiling kababa mire ngun nan ngongir kum Nevi, mari cermin madakan. Bapa piring undan ngungir kum. Kanga yang ngatile. Piring ikan wang ana yang ngungir kita nu kalang ngatile walja. Kamu lukur golang miram. Ngai bapa piring ngung ngai yaut turu. Ngadi piring ngung. Palang ngai tuyu tuyu ni wangan ku. Ama. Halibalan. Nang aliguai manitura kudono payamunda. Ala pali mire wala pili wala ngara ing kukko ngalam.
2: Nge.
1: Rau lele pala ngali tumari kien. Kang ala pali mire jama lang unni ni na na ingan unni ling. Urupan. Nyik nyik. Karit jam palam. Nau ingan unni dara na ing gumur ngur jang ara ingan dara na ingan ukala. Ala pali kalawa mire ngwala miwong galam.
2: Iya wow.
1: Kan wanda mari kien yukko yukko mire ngwala miwong konyo. Waiting, wanda kan maricin sebayam. Kanan ngunan ukal ngundi kumurung ujang arany. Bawa miring wala langa lapalam. Dinan ngan ngundi lewang angur miwong yakum. Yo.
2: Palanyal pedan bing wamadakari yun minam.
1: Kari urangay nganya ngirk. Tay ngirk tu nyadip miring unay. Naywi na ngatili na yun. Maricin na madam liu iralipalipay na waik turaliu yur ngayim. Nawin mandai ngir cara kangat tiling lipai lipai nawai turu hari kini balam mada nangalangai nangalamada ngai ngundi nara nan gurtan ngaulul amada nangalangai indin indit tiran ngai ngaulul na balangai wanganan wai nangunda ama picar ngai wangan ngai ngir ngai ngai nangadi miring ngat tiling nangunda naran angay bicara tunga ngali bicara ngay
2: kayol ko bana warau ma
1: warau jang unikan gomurung utaran miung kalm undi warau janan mo miung kalm unik gomurung jam ka ngay waralangan warnay marci marci nan ngay miung ngay witi jen pandangan ukan marikin-marikin.
2: Leo, ana madam.
1: Madam marikinan, nuni adi manji marikinan, leo yura. Murun tawat tura madam wangan nangal. Pala wala liabi ujandan ujanda yura kumur yura malam iram.
2: Nge.
1: Jandan biye cabarun. Barbam tawar tawat tura nan ngomari miram. Nan ngunyir kuny. Palang ay ngadi miring ngon bawa pa yura wa na lichar walang arak kuto dwali yoto yung bichara mitin ngay ngadi miring ngon ngatilin manganan mitin ngay narong jalakang walang arak kutaw nguro walang arak kung namakar doat marang na ngur numarak kuyoto yung kukong aldipong kai ngoro ni marak utol lak karam. Picara ngai wangan ngat tiling, palang ngai bihing uja neving. Miung jadu wat dura palang ngai picara, tuale ngai rak kurum, gajirik kai ngai rak kumak karung kungal kangaram. Palang ngai ngai nyaguk kungal adipung uja. Kanara ngai neving ngai tubing uing uni. Nah palang ngai kuai. Kundir na kala dan mo but tar kundir na.
0: Uy ulo noy.
1: Ay to na ran kundir na ay to right pirin maram. Kundir ang ora. Ngirik tuin. But tar wala nga nga nga na war pam to ralik ka ne wir kung tar war pam to rada irum. Ngay mi wong doangan. Plinan ukalang ni gumurong or. Alang ay wangaran ngirik tayom. Tia lang ara. Aduan yang arah karungi rapalan unda nar tomak karwanga ngupan hari pingondak kum. Aduan yang arah karungi ramari cie. Apa yang unda nar tu bulu rungi picar ngaya ngir cia. Arang anjang ayuan dan ngayatan ayuan dan madang ngayatan min ngari panji pala putura. Putura mada. Kane wing rati alam. Wanda tuala. Nengol ko pa tumbol island ni ako hindi likan ba man ninan para ko yapa miringo nyuka
2: waaay
1: para palang para ko yapa miringo uroda walang hindi likan ninan to yuramadanan ngom may bulu ko man to parang alimarit yung nga bingol ayuwi ang ayip marit siya ngayong nidipin na walam nyuka yun. Tuai miring oleh carangan dan menyele. Tipe na barang hewan ganan. Wei, ya apa? Ya apa bicara ayam? Kuit. Wei, unik muka unik wangan. Nguruk muluk koro. Unik makar nguruk jangan ingat. Ya apa miring oleh carangan dan muluk koro wangam. Koro tomio balanyam. Island unik ngai ingat dan ngarak kunya apa miring om. Juru ngai ngurut awalang ngaraku ni, parang ngai wanganan, wai. Tuah kali mari cin bingur. Nevili cila ngunda mari inditin. Nawi wangai ngur wangur. Parang ngai wanganan. Ayuh main mak nmarak kudo urdial. Angara inga mari cin balain, bicara ngai dipin. Itu orang ada tunjiran cuyun walalang balain marin. Dala po dugi biya kun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya mere nan
1: upset na bili ngai na ngala yu de apa mere ngona nan ngoi ku yu ku mere ngona nyu kai changa tele nan mulu kur kulang mera dale yur nan ngodo yurum ala ngai bi ngoi yu ne waru yu ra nan ngodo waru yu ndo yurum nyu kau na pala ngai waru yu ra ka ngoro ngai nan ngoni nan mada lambupan bir madara madaguai madading kan batter wangga punung alja luka naj mada bala maricinan mari miram ai tip na changuru ngo mirian daro wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mona inan
2: ya kai
1: nak win ngai nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju iro tip na cham. Yuru turik tangai ju yang hangat miung jam nara nengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala bukulup nam ayang uni turik nawala lai nyerai jamak karu indur parangal merkap mirya
2: gara merkap
1: bilin turik tangai uni indur parangal jawala lai wala jawar pam naliu yuram nakui nam unya yuram muti gai nah traveling na
2: benam kana ni ten lightning do bua ni
1: ngan uni ten uni lingan ni na ngan ra ko yuk ko yuk ko miringon nyum ko ni na ra tangala de nan
2: eh
1: awan din na ol wai dun ola di tan ku na ra irja akko ngali ma ra mi appa bicar ngai nan ngunyu kai ngatte leo awan din na ma ngatte li pat na ma da ngal nganya de nai Kuyuk-kuyuk bicara ngai nan yuk kain nan watil.
2: Yuk
1: kain. Pat. Marang ala rungi nan wala. Kangutan marang ala madanganya. Di naingutan marang ala. Manda ya pat. Ini ngui madain. Utar marangala, utar marangala. Pingoring ay nguni wanga ngur winya yuram. Palang ay ngunala na ngura wanga ngur. Na ngura ay kaninan matira na nguni nandaran. Runo or matira na nukandaran. Nan ngur di ko pingoring ay ngurung umakar ngur wanga ngur winya yuram. Nguro mulukuro ngur kurutumri ngur wanga ngur. Palang ay winya yuram. Marang bajaw minan mada. Tuhai miring undan ngur. Angai yerdi palan rip pula makar luang al mada marikin.
2: Iu lan kau tuai mingom.
1: Angai yerdi rip pula kau tuai miringu. Marikin mada. Palan mada kan mati rang orang ni nan. Muni len mada ka. Muni ngarak kau muni muni ngarak kau ni bim. Kur kur ngarak kau yalu ngarak kau mada angkalam. Malabung aja mada di tuin mada malang nangaran. Aku ni ngarak koyal loin.
2: Yak.
1: Pingui ngarak kuguruk kuri jam. Nai ngura. Ayun ding ngarak kuguruk kuri mendangat tele kanyuka walam. Aman dangu ding aja gong tuh marang aldit. Nengang utan marang ayun dit kalian lain ngurungaran malang turum. Atwal nu malang tam. Yurungaran ina nukal tuar dambul el ngat tele walam mendang kanyuka walam. Unen makanga main tuar yo balanya tahu markap mir walam. Yo lu ngurai dia. Unen makanga main di ala beri cimi ngara kado ala wangain ayo yo cuci nam
3: yo ngara ya aku Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at

Tuana, wrong in and gara. Rock in thou, pimple ping on the. Interesting, I don't got a dog at ya. Gara, got ya can bring it in the young room though. I also wondered, and it's interesting because I just did this like in between 20 to half an hour of dwal dao doing research, trying to bring up everything to put malangal tension through your matakuru. What is happening to you? Like your rumbal, beautiful face, getting all these pimples. You, especially the malangoni young people, gumala. I hope matogad ngahamadual mala. Believe the malang dalawip pindao. Believe the malang kamukalat yung kondamero. Anyway, tuwag ngayon ni heading ya. What your pimples say about nungo health? About you? Naljan ningo likajaga nungo ini rumbal ko. Yabala niya. Yo, lingko rumbal. Limurong ngay doal wang anak kun nakungula mala balanya raw wahanga ngay limurong doal mala rumbal muna ginawa na limurlika ni ngayatam rumbal yo it is ngurki the room go it's a wang wang kan cha ngay doal wang aga pimpul go limurong rumbal muna ngoli pimpul ngutan nakun buko kun mala limurong gal yaka nguni inyuala lingoni yan da babala meri ngutan dawar tundo bichan breakout kana yan yaka Nganja nakku nguni ringuni nguli dawartun. Message nguni ili murungal rumbal yung nguli juyun. Ya ko yam nguli health kuru gali kuru ka ngula na ka happening inside limurungal. Yur nguni iden ngay nguli bakin pimpul nan rumbal yun message kun juyun araw. So don't think you just get pimple just for nothing. Ebalanya mailing purpose kung ngayling nguni ngutan. It's a reaction inside no karumbal ng ngayon. Make that darton. Nakun ngayon doli di pimple. Tao ka na merli murong. Ngayon pala niya rumbal ko. Yo. Tao doal. Karaman kong ngapak yung maktual na dali ako. Dermatologist ngayon doal. Bala niya ngapak yung. Director ngayon ko na. Doal ngayon ngayon kaya ko yam. Cosmetica clinic research ko. Ngunal area ngor New York po yung ngayon doal. Nanok kung doon niya daw, ngarain kaya ako yung limurong, numalang di pala listeners ko, ngarako, doon niya ngarat po marami siya ako yung numalang wakan siya, mag-size mala pimple, numang uli ka maram, may alik ko rin ngunin din. Nalik ka size of nungo pimple yo, mangu siya ako yung about you. Ka five ngayon ngunin dohal room niya, nakko, to ka pimple, ni start maram. Five ngay gamuro. Why not to start pimple? First, yeah, milk business. Ka second, yeah, too much nili ka hair products baki. Ngay lingo ni scalp to alimurong, ginawa mulukuro. Muna nganak ngay. Ngay atam nguli. Muna li di area ngurmala. Lingo nili ka too much baki. O wangay nguga, wangay nguga. Wala niya, nayo nili ka. Maritre man mako na mirka. Yakan ka ngunay. Kuya nga mulukuro ya alimurong, yo. Marawat yan na durdi ngayong uli ka marawat ngutan, scalp yako. Yo. Ka number three, ngata yaj kuro. Greasy o acid mire. Ngata ni uli ka nyang tun. Ngay tuto li ti dawat tun. Ka waka yan ito touch nungo dual face. Buko. Dukun mire found do. Nakun nito ka found ngoro wanga. Nito ng ni phone do nukin gal ni touch nung odol takalo na ngula face ka ko ng ripun. Kali number four. Tingin din ngayon ulit awart ton pimple. Number five kya. Rumbala nung ito mariti jambi. You know, you from a little boy, biyandura, and a little girl, you become young adults. Bitya nendura. O, nika stressing out. So they're the top five maladi ang kagalaman do yulong oy limurong dao gurupan why limurong ka bimpul maram. Dual number to second manikay nga ma. Manikay ako something missing. Emma Donovan miyalak ako limurong local dal Australia po yulong

Yo, then you're back to people Dao. Those were the five gamuru mala nakuli kamaram pimples. Donyar to yakam malang. One angul na malang ailika area or malang on yungutan pimple, kanako. Pimple on yung kalmulika murung or mutan gadal forehead, buku dalimurung. One ding olika mangutia koyam. One ding olika pimple mutan muru kuruja, a buku kuruja, stressing nilika, nalingola. Nakunokalin na rumbalyo. Yakam that nika taking too much stress. So ngay to ni unalitya din darton. Ka nalitya nito ni try gulmaraman doali nito nawibaki wal kaya ko yam leave on balinya acne treatment do ngamin meron ni bait na. Bili unay leave on yako mayele meron purpose per nito meron kaya bri yun meron bait na unay the area ng warpa muka buko kur doal yo. You're safe doal ngay like pimple ngay ngulik kangutan along your hairline doal nakun dal buko kala ile murung ka chamari nang ning ile ngun mar wat wang ja nakun line mere ben uran ngale ya rup tuna hairline yang ni de mele pimple on the hairline go to mut tan ngun ning ole kamilla kam too much ni le ka hair product baki bungan tombru mala belenya weka ning ole bri un mere ngurung ide ngun le de gal ki hairline mur chamur kur do la chan mar chile ngun lai kur mala ngura weka ile ngun ngun hambalan nganakuna kolngeire kanguni na koni to ngaja bawala mer bidi un mer warai kayur na ni to bala rongir kadal bukung or area ngor mechi bidi bidi mer dal hairline ngopan rongi we kai uni ni kanguni na kul bala we ka rongan mer after ni to wana mingula bidi bidi mer ka pala ni to kong no ngoi rongan mer ka bidi un ngoni le de uni na kul already na kul ni to ngal bala baki wana ngor o yang ara ngor kala ling rongan mer hairline ni jaga bidi mer ngeling ngoni bala nya nya rom do cut mam nongongoli na post ngai dol ya ku post yang ngai dal ngan nak skin uni ngoli ka dol kina wa skin mo za ngar nga mala dat taur ngoli ka ngona la chen de limur ngu dol ngut tan da wat muni di ngai ngoli ngodi clogging ja pala ngut di to ngali mur ya ko man ngai le dol tan pimpur na pala nya ngai dol ka kul mara man ju dol idi na le na bia yakani to ka bere un mere kalke bokko koro no kin gal dal hairline goro ka make sure ni to ka washing mer dun gal afterwards ni to ngone bre un mere ngone ni to washing mer face make sure ni to scrubbing do al meritrian to the roots l bala ngona gur kural ngona le ngone do atun ngole ka mar watle morong yuri ya kam ngam meritria yo ka make sure to ya ka ne ben overdoing ya ai to mon ngone ngong ngai di pat patun ne ben o to causing the irritating nungo ini na ko mulukuru ka ya ni to mundul mo goru hun arayan no kunungo face ripon to ka try bi kende if no pimple serious tereto ben worse than meter ba ki daily tona wika yako kaputi nya mak ngai dual arayan your hairline go marka to extra ngoni gunga yo ben help yo one local pimple that is growing on your cheeks to damono nur dakal kuria pimple ngole ngotan nale dukun doka gorom phone nur local ka kongor local one to ni ngayatam toal no ngoi ni buko wo dakal toal to face ngayatan mer kongor dukun ni to ngoni kama kabat na no to ngay ngayatam ando na damono mut na balatungay ngoni skin na bacterian kolongir kangutan nga ito kagun gaman nga ito ngunin nga nak na balato nga ipimport na kadnin do ngunin ngunin din gulumram na lina phone nito ka cleaning yan bityan lingo wakan siya antibacterial wipes to everyday simple na doon din buko nito ka first yan ngunin ni jama antibacterial wipes to kabay din naman to kangulungin the same to treatment to ka phone ngunin ni buru-buru yun yo. I feel like kada to nirpan murong request markan ma to manikay nga ma. Nirpan yang ara naman do ka na yun doon random request. Hotel California Eagles. Marakum ka rin po nyo favorite. So doon yun naman lang to all you Eagles listeners.

0: Yo, tuala nganapuro nina yokora nolon boy yolong radio ngora ngaranja banana kiyuna pungo aduala njajir kuyuna pungo ka dopia yuna pungo ka hana apa aduala ngarayuro dawirika yun marana Uningana puro yukura na nga kula. Kumat manikay. Kamil kari. Kaduwalan dyan nga rayro daw una tawir kayon. Marana.
1: Yo.
2: Yo. Dolang na yuro lang karamang uni.
1: Uni daw.
2: Uni daw.
1: Wayin ba?
2: Wayin uni yako. Dinbal baro.
1: Yo, dinbal.
2: Uni wala yukura. Miyaman.
1: Miyaman una.
2: Una type kura ala kalawa miringo yo
1: yo
2: ka ngainja wamani inya
1: ka
2: brother wanga yo
1: akanuro
2: ka miya mani kura kanuro na
1: yo
2: yo uni wain ya kodin bal
1: yo uni wain ya kodin bal
2: marikina ngai uni ngatilingu wanga kanara na nangwa ngai turoveni
1: kanara na ngai wain dong ringi
2: yo
1: yo
2: ngai ngo ngai marjina na ni mani kae gora bichan wanga
1: wai turuna na ngai
2: yo yo mon ko nan ngai ngai kalkara wakin mi na ya del chill na no kalae ka nyo nyo le na no kalae ka wambal le na no kalae
1: baraka lele
2: yo
1: ka dongur lele
2: yo
0: en mak marato newe Question, Langton.
2: Yo.
1: Yo.
0: Na doala nyonyo nja yako.
2: Nyonyo.
1: Yo.
2: Nguro ngay.
1: Yo. Yo. Ka muro ngay nguni ya.
2: Yo.
1: Nguni bul yuri gora.
2: Yo.
1: Nguni.
0: Eh?
2: Yo. Nguni ngay wapmara ngara ya nguni. Nga tili ngunja yomur ku wakin mirin nja. Ngay ngumala nanu kalay ngay dil tili.
1: Yo.
2: Ka nguro le. Ka wambal le. Meru wanungu ni yayako. Wambal nyangaye.
1: Wambal ja.
2: Ka nyonyo nyangaye. Ka nguru na.
1: Yo, ka muru na ngaye.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ka dilchi ngaye.
1: Ka dilchi nyangaye nguni ya.
2: Yo.
1: Ka nawe na.
2: Rumbal ngaye nguni baro ya.
1: Rumbal ngaye baro.
2: Nguri ngi dilchi nanu kalaye. Ka nguru yo nyonyo yo. Wapmaramana nguni ngaye jamar gulit na. Ngai ngole ngerembu mana. Waitu na.
1: Yo, waitu na. Ngerembu mana.
2: Yo. Ka. Marichinja ngai ngole. Kuwe nanuwa ngai. Anyonyo nanuwa ngai. Karwa kuma. Ka kuwe ngai ngole. Waitu na marichibala.
1: Yo, waitu na marichibala.
2: Ka. Uwambal nyan nanuwa ngone. Miruun yako. Unduwala ngai ngole. Wapname nanuwa ngai. Rumbal li nanukalai. Ka ngorol li nyonyo li. Ka uwambal ngone. Miruun li. Yumur ku nan
1: yumur ku nan ngai ngai
2: ngai ngo marjina ago ai nya marjina ngol ngai wai tu nya marji kapu mul ka ngondi
1: yo ngalkola
2: yo kapu yo ngalkola yo ngalkola ngopan bala wai tu maya ngopan
1: yo wai tu ngai ro ka wa ngangoni mulka
2: ngoni yuta wa ngangoni ngai ro na mala nan ngai ngai
1: Jalpuniru,
2: jalpuniru, umur kuna, kabul mangairo wang awal.
1: Umur kuna nan ngai ngai, jalpun.
2: Yo, nguni wakin mirina, ngati lenguna.
1: Ngurunguna.
2: Ngurunguna wala na umur kuna nan ngai ngai. Yo, markap miri wala.
1: Yo,
2: nguni wain, mulkur nan ngo,
1: bijan yul ngo,
2: bijan yul ngo.
1: Mulkur ya nan ngo.
2: Yo, goyangan nan ngo. Baru ngoriki bala nyara binyan yolo ngo. Ngayiro, wa ngayuta manak marama ngay ngumarichina.
1: Yo.
2: Waituna.
1: Waituna ngayiro.
2: Yo. Marichinya ngayiro, kaka, waitunya marichi. Bichan ngundi ngana buru ngole, miyaman nganya londo marichinya ra, waituna.
1: Patkai mulka ngundi wa nga.
2: Yo. pat kai mulka balanga ero bon bo mana na wa mana wala na toro weni nyure bunga ero ma yuta brand new wa ngana nwai
1: yo
2: toringi wai yo
1: mapo nguri kena uri po na ni ga dol mo yokama
2: yo ka ngoni ero wakin mire na ja ngoni nga ngapra ngala ko na del chile ga nyo nyo na wa mballe meron le
1: rari yuna
2: ya na ngoni wala na yuta la wa ngale ngati le nyangai rot ngati le baraka yo
1: yo
2: ka go ai yo long ramadolo
1: marama
2: bandalal
1: tika
2: ni kamu darpa
1: wepo
2: o rangan
1: rangan
2: long ramane na rot ni na dal kuma
1: dal kuma yana
2: dal kuma yana
1: mar ngai ria ka yap tun yo
2: ya ka ngai ro borol ngoni wanga na yo
1: I was like, yo lingo na wanga mana
2: yo wanga mana wala ridi na mal tunana nuare yo anting na
1: ngaya ngu ni yuta na na rolang
2: yo chama ma ti wala ro chama marji anting balang aero ridi nya ngu ri ki turingo ya yo do corona na ro balang aero corona na
1: corona na
2: yuta na yo to aero corona ngu ni ala blen blen li
1: corona ja yo na ma
2: ya ko ngu ni
1: toro na aero
2: Yo.
1: You're down, Naka.
2: Corona Yang, I don't know you to Nanjang on the Walla.
1: You.
2: Thurven and Ninja, Yellow Ninja. Anga Germa Walana. Gariactuna.
1: You, Gariactuna, Nakirma.
2: Nakirma Manja, Balangay Gurangura,
1: Muranero. You. And you're not bringing your ladder, Manegura.
2: You, Natauna, Wine Guna, Golana, Gunagoyaona. Pumana Martin.
1: 6 months.
2: Yo. Muriki wala ko ngayon. Nga tuli ako rupan ko ngayon. Nga tuli ka nga la dilti yo.
1: Yo, muriki wala.
2: Yo, wain mala. Balanyap yan. Buliki, tum-tum, kuya.
1: Yo.
2: Wala na mala.
1: Wato di ka na ngayon. Wakin ko na ngayon. Yo.
2: Kumanya ngayon ko ni... Mungu yuko mabala. Wika mana wala. Nga ito wala naman lang ko ngata loki ya di ala ngarabulo marchi.
1: Uni ngayon kalko alko na ikon.
2: Yo.
1: Pokoknya,
2: kalau yang mangun ni, wibun lah, dorbun lah, yo, naero steel ngairo, muktur ngairo, anting yuk lah, jama.
1: Kaka.
2: Pijan ngun ni ngelimurung le jama.
1: Yo, ngai pinairo, ngai angun anau yeri.
2: Yo,
1: balang ngairo, rungir na, umur ko ngarakong na.
2: Ngairo tak ayang mangun ni, umur ko dorengon jairo.
1: Yo,
2: dalang yang itu nakalki.
1: Yo,
2: pijan ngun ngai ko yang yeri, ngoringi wai itu baro yo.
1: Kayu murko oya nang aiting ayo kamang nawiya ngatta ya kaelari yun
2: yo jama ko lengo ni ngorok ngorong oya ngon ni ngon na labala ngati leng ngoraka ngalawa ngora ngon ni yang ayo kura ayo koro pa na ngatta na mala pala niya pijan nga pake koro ya ko feeding na wala na koro pa na ayo dolbu ikamana
1: wikamana ayo kura
2: yo
1: koro pa na ayo
2: ka dawal ngayro ni ngatta wala lang oka bolo marching ngayro ngandek miringo dol ngayama
1: Muni
2: wine.
1: Rumbal nang ayro wakin diri na rumbal balang ayro kanan na. Wala la na.
2: Yo. Par muni wine. Mulukur na ng da balanya human. Kuyang iring ayro yul ng tama. Cha mang ayro mritri kung ga yon. Tul nga ama wine ko kuyao kula na ko. Pumang ayro.
1: Mulung na ng ayro.
2: Yo. Aplikama. Kama lang ng wala na.
1: Rari una
2: marji wala ko irumun ko na nanu punara na
1: pilna do wala wakin mere na jamar ko leja ara yumur ko ona tarai
2: yo
1: ole are un ninguta ngotana
2: yo
1: jamar ko le wele ko ko yene rari una
2: yo
1: ka muni yang airo ngere ma ka tit tuna rauna wala yo
2: ngoni yang ai ro ngoni ye jamal ko lengo tanna ngo indi trina ngola nam na years old ma 1 year old 2 year old 3 year old ngai ro ngai ri yang ai ro ngoni kura trina ngoni wa indi indi trina but wala lango ngoni jama wa ingo wala lango working oro oro ngo wala ro wala ina marchi hunting
1: ngoni kanana
2: kanana
1: yo
2: yo ya kana ngai ro bolon ja wala na dol bu ga
1: ngai ro bo ko ngi ri ngori ki na malan ja mar ko
2: ngai ro ngoni ngani bi ngi ko ro ka ma wri pun ja yo na bala ko na ngoni ya lo na yo bala nga kir ma ma ja bil tun ja wala na ngi na o yo na gareak tu na
1: gareak
2: karangan tu
1: yo karangan tu kamu yo ko ya
2: yo Makin ramai jebat na, balangon yang aku lalui na na lu cakap, na orang lagi mampu na.
3: Banyak ngarairo wanga, numpala na.
1: Heh, yo.
3: Tuan itu pia orang mereni laka yang ala daruk tikai ngara, iro main gitu na dua le mayale.
1: Na, liko, mayo kaya.
3: Yo. Yo.
1: Pilih yang kau bijan wini kamu.
2: Karakai.
1: Karakai. Naya rakainya meyo ko ya ya
2: marwi en goro kadal anya rakainya
1: ga ya kaja ga nyorol
2: marwat nya
1: yo marwat palo ingai ngul we pia belek tun ngune
3: yo kariak ya
1: kariak ya ka ngune kuin wan inset ngul ga ngora yo ngune ina
2: yo
1: yo
3: yo
2: yo
3: main mak
2: Tala yang ini ngai rong ni uni zoring una ya ka bai kanan uni wala wanga lagi.
1: Kamat jinga tinga ye kora ro. Mula jan bar kura kura.
2: Ure binya ngai ri jaga na kora. Bele ngai rong ni yo rong mar ji ala la ka mana.
1: Yo mana ngiri.
2: Ngai ri jaga kora ngai wala go yumur ko. Nial ni na.
1: Yo ngai yakka jal ngai ro bar pa iri nguni.
2: O mana ngiri yo.
1: Yo mana ngiri yo ngai yo ngapa ke yo. Yo ngula na yo.
2: Yo.
1: Yo.
2: Para nya nan ngori ki wai en go bar o rom.
1: Yo.
2: Kangun ni ngai romana ngere ngai jaro garo dirna.
1: Yo.
2: Ongupana.
1: Ongupana ni yo ngona ja.
2: Yo. Yo para nya nan rom wai en go.
1: Yo.
2: Nan ngori ya karangali.
1: Yo karangali yako.
2: Yo.
1: Yo.
2: Nan ngoi ana nan ngoi kayom ruku nan ngoni.
1: He.
3: Man mak ngarai roang.
1: Yo.
2: Yo,
3: karangali nya dora nama ya le.
2: Uanga mukana.
1: Uanga nanu.
2: Uni.
1: Yo.
2: Uni ai work turun na jaman ina na. Pun bunga ngai.
1: Yo.
2: Yo.
1: Yo. Uni pun bu uanga ya ku karangali. Kawe pi yang ngai ru uni ka yul ngun na ya lukka abala ina kama.
2: Yo.
1: Ya ka ngai ru lukka ya kal ngul tun ja. Tar tun. Bala kama na. Yol ngono yaro ka bala ro lang tuna.
2: Kabay nga ero barpa iringo ni yol ngo o wine waiting ola na dum dum. Yal ngit din nga ero barpa irna yor na wala ero luka niya. Ngani bilingo yoga jamar kuli.
1: Yo. Pokmak tuna.
2: Marborong kolok na yala niya na.
1: Uni wine na karichabat na ngula na na.
2: Yo. O yol ngo na. Ay yakajal nga ero. Na wairi. Feeding na nga ngay family na. Feeding na nga ngayon mo ko na ngayon ngay dal.
1: Yo.
2: Kalkon ko na ngayon ba pa iri. Burong kolok tiri.
1: Yo.
2: Wala kuro pa na wala na. Dolboy ka mo na.
1: Yo.
2: Yo. Bala niya na ngayon dahot niya.
1: Yo.
2: Nanong niya.
1: Nanong niya. Wain ko niya.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ka. Ngayon nila bili kura nina niya
1: ngayon. Nina kura. Ngayon nila bili.
2: Yan na bili ka. Ngay pena ero. Nyamri ngoni wanga.
1: Malanga ero bukwar.
2: Yo, malanga ero bukwar tu nyangoni during unja yoto. Kabulo nga ero lea la puma.
1: Lea la puma kama.
2: Angay ngomarchi yutal li wanga le. Balanya na ngoni.
1: Ngoringi na awal chandu na.
2: Yo.
1: Yako.
2: Yo.
1: Kurmilili.
2: Kurmilili na ngoringi na. Ngay ero dare yo na.
1: Dare yo na ngay ero. Uronjpumana. Uronjpumana.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ngai ngong ngai bulu kalkan wala na. Kawai bulu wang ada yipting.
3: Na, na win.
1: Kawai main ada pa yo na.
2: Yo, kawai main ada pa ngelam rongo yang wain. Kawai tumbul.
1: Yo, kawai tumbul.
2: Iya kabaranya lah. panjawin pijang air wa itu wang kaya jari yun
1: wang kaya dorong
2: nene merong dola nya ba
1: yo
2: ngalang oli na mayol ngalang na kiji nya ra
1: kamela nya
2: rong walang oli bijang kiji ngayer dikang le merong ja komur le
1: yo dola na ba ma
2: yo dola ba meda
1: yo
2: komur ngura
1: yo
2: kuai nan ngo
1: yo
2: kuma chabaro iwal kunya ka ngoma ngalarwe ngonya
1: yo ngalarwe ngo
2: ngalarwe ngo nangala meroko yo nga ngoni kuai malar pa wai
1: yo
2: yo pijan yo jan komur komurli
1: yo
2: yo wai tun yang aero ngoni aero marjin yang ola nalle anting ling ola nalle
1: ngoyero pijan ling ngoyana
2: yo
1: marjin ya ko
2: yo Waitun ya marji.
1: Waitun ya marji, bikin ringgo. Yo,
2: kadualan nan wangai, bola-bola muluk kor karwar kuma.
1: Yo, karwar kuma bikin.
2: Ya kangai rugulun ka jina uroi gula marji.
1: Yo, kada mangai rugula yul nguna galup.
2: Lup.
1: Amarji gula inset kuro kadawat ngai.
2: Kadawat. Muni walang oleh miaman ngara bola-bola nyangara kue karwar kuma lah.
1: Yo, ya bikin.
2: Angoni ngai ruwain nan nama. Ngayaro
1: nanngo
2: gangatire makari wang tiang makari wang airo
1: tiang ngomelang yo hebi dara
2: dara ngairo ama yang jadwal ngairo ngatun mulkur nyang
1: mulkur yang ngatun
2: ngure kina ngairi diro wain go bunara o yul go bunara o ongola na ku malanyo
1: yuri yakka ngairo ni tun galu ya merang yo mulka nganya ngulung baraka yo
2: baraka yo tun ya mulung ku
1: mulung
2: Yo,
1: yo.
2: Kau once ngairo, mani tinggal menyang ni wain, oh dum dum, oh ngulayol ngo.
1: Mana berdaik ni yang ngairo tu?
2: Yo, yo. Barakai, uang kai.
1: Yo,
2: uang paling paling mirundo.
1: Kapulili ya?
2: Yo.
1: Lup tunggu ni yang ngairo tiang kong tu merai mamat.
2: Mulka. Kalum ramana.
1: Yo, kalum ramana.
2: Kayak kalau manja.
1: Yo.
2: Paranya nang room.
1: Yo.
2: Mulki wain ngo.
3: Nawe. Ara yo wanga no malana
1: yo ma
3: na mele kalom mamanya
1: kalom mama
2: kalom mama mulka bijanganya gong do kalele nan kalom gumur
1: dit tenganya ni yo ngona
2: yo
1: kanjar wari nangoro
2: yo
1: waina
3: ri punya edo ali daro komatko
1: ni komatko mwa
2: daro ni mrungo daro komatko
3: yo ngara yo main getre ya
2: Tua lang ayang tanggung ya, baru lang.
1: Yo,
2: markap beri. Yo, onyeng ayer mulkan jawain nanya. Mulkan aku ngundo, pala mati Ya kalau malera ini.
1: Yo, ya na nawe mati.
2: Kama korom dongga ngundang ayer
1: koronan. Yo, pet kanya ayer mulkan ayang ini.
2: Ngundang.
1: Ngeten nganya.
2: Nah,
1: korom pala main set lele.
2: Yo,
1: ngundang ayer pe kaya kunjere.
2: Yo.
1: Una la na
2: ba. Ngayon ka po yung ayro.
1: Pili ko ndo. Ngayon ngayon. Ngayon mga niya.
2: Yo, ngayon ngolor le. Turewin le ngayon ka man niya. Yo, ngayon na, wain na. Ngula na na.
1: Yo.
2: Kakama na marji ka kore kaya koro na. Kangon nila ngayon ngura niya kore ngayon. Yo, ngayon niya. Ripin niya ngayon ngayon.
1: Wain niya.
2: Wain o yo ngayon. Wal ngadiri mulkan ra nanok ngo bin ngairo ngoi ni nang ringi nanokala mulkan ra ngoi ngai ga ayo murgo ojaka anganya ngo ni yol ngo o ngola na wain ngairo wal ngadiri ngol ngori wal ngadiri o ngola yol nang ngo ga na mi marjero ngairo wal ngadiri ngo ni yol ngo Wai ngola na.
1: Muri po yol ngong ninga yero
2: mantu. Yero mulka ko mena mulka. Kapay kim na mangringi mit pel ngoy.
1: Yo.
2: Yo.
1: Ya na daw. Daw wang gan.
2: Pela dora. Dumbul kuman ngong ko tara.
1: Yo.
2: Beliniro ni Recording di pungur darok ngoro.
1: Yo, recording. Yo, main gitiri.
2: Hei, di balang koronan, banang ikan nolunya.
1: Ma, linggo na eh?
2: Hei.
3: Yo, markap mire mada boko grupan ngarayo koran malana.
1: Ma,
3: manyo.
2: Yo.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: Yo, na mire buk mak ngarain ino, tondang rakawang ngain gaga lewen kong or siriping or kanga may numakadwal gayo ng radio kura. Kawang ngain gaga lewen kong or siriping or kanga may numakadwal gayo ng radio kura.

0: bookmark.
1: Tuan jamuka bulo balai rongin paman ngoi dao bilingual education boy limorong palanya ka dao ni murtal ngama yurngung nawe mala dao ngunina kon ngama kur mala military important tao mala limorong dola ngoi di bilingual education boy
2: yo bookmark tuan ja dao raun memorong lakramay ngai ka raun dun nanu kalanga ngai na bilingual education koro. Ka nako ngay kakuya nga ngay to managitir marma dukkara. Palanda ka yul ngo ka na ngay menymak. Ars to do alidap manam dao September 2011 do unalir kalangol. Ka butru jurdiyak dao ka kuya ngi ka kurupul malanungo ni kuya nga nawi mala Kanang ay may magtukar ng litumang gikom ni Chalang Ujamar Kuling. Mariala lang umri walto ni Ngutan kadaltere.
3: Yo, nga raraon may mura. Nga ra baburo ang nga ra manggali. Likan niya nga ra may mura. Hawa nga nga ra kujarakpe. Doon nga raro ito la daula kama about Balingol. Bilingual ya, palingnya nengko education. Ngelimurung koyol ngo, kabolo balandao. Bilingual ngai, atiling ala palyo, ala palmiro yung gunay na, Rome.

0: Mar ngelem roro yoto yumurko deramo mial mengetire. Rom go yul ngowo wanga yul ko wanga yul tora wanga oni awning. Kalikan go vaporo o mitio akoroto kamintio kamanikayo kapungolo. Orang orang raro angai orang ko, orang ko ada orang ko nampung ko, dia ko angau. Orang orang main gitu na, marma o, orang ko ka ngabi ko matau. Bat orang orang raro orang ko na, orang raro jalkere, kada orang raro orang ko. Mar ngarara ngarna ero nama yang abi geo. Tiba kay rumbal yolngo kadaruk ngarako yolngo dartunero matta. Ngati baman oni ngara yoto. Nina ngara ona ona ngarako a ngajarak pe. Ngarakala ngo baba mo ngara ngare na ka ande mo. Ani na nangara manggitina, ngoroko ngoyo mongoro, manggitina ngara, kamanikay, room ngayo ikangana, ka nguni ningo room, nguni ngay, ngatili ngoy, paman ngoy, room, ka balanya ako nga nabo, dea ngola oranina, dea la mitkin, namuna, Dola komor kacir kamera takal. Ngoni rungin marama jalkri marnir nina yolngo. Ka yolngo te. Ka ngoni niru marama ngabige o rom. Bala niru balance na nganya. Bili yolk yang ay da bilingual. It's all about education. Beli ni gua education bendok a Western world. Mar ni rumah ma marama a balancing. Ainun orang abe gaya nama bijan. Yo orang ni awak nak pun ni ni meringgi. Awak nak pun ni yo ni bapuro ni meringgi yo ni bapuro yo ni yako. Oni ni rodoan ni gumay gati nga biki ni rogol ko na larumya rungiya ni rogol ko na ni rumarama nunggo ay ni aun ya jalkre because oni ni ro take it away you'll be taken away abang ona ni rungiya kangana ni rungi ana ni mangi ya ko na nokalango a likan ko na ya ko but orbam ko ni dungana ro. That's why ngay da bilingual ya. Ngarangot na mangiti na ngara bilingual. Mar ngara rumar mak nama. To ngara koy well, yul ng well, kapulong abig well. Mar ngara rumar mak balancing. Kapulong ngara ngale manikay jama mar mak darok. Yul ngo kapalanda. Kana ngara le jama mar ngara ro Lingara already mangitina bilingual yol nga matao yoro nangara aptuna English marngara ro aun ngara ko mangitire language yoro na English oni ngara ko ngairo strength wikama yol ngara wana pu ngara wana ngara ko anga yol ngara ko mitti marngairo balance oni cultures, language, marma madain mata, madaro balance. Kabalo, elang o, ngayon goro, mulkurong ula, iulong wang ha. Kaniro bukurong mga abigi ko. Ano nga iro iulong nung kaya wang ha, nirong iulong ko wang ha. Deya nga lang ara, nawi nga ara songwriter. Kabalo, ada orang position work tuan lajung training officer kabulong ada kungkain gora half organization na beli orang ni gora lakam abaling kolyo mana ni ro mengerti loko jal kriyo no kalang ni ri easy na communicating ala palmi ay ane ni ya kaya mengerti nang gora jal kriyo ni ro gol kona communicating ala palmi na kalen go mengerti ni ro len go Worki, mengerti ni ro culture. That's what Balingil is here. Pungana pungo, kabulu generation go yutau. Barangay ro len, nunangay ro yulong na recognize. Yulong ay ripunga. O nga bigay nyo na recognize through nga mata daruk nga culture nga. Na nigura holding. Balay niya o ngay ngalapalyo, ngalapalmiyo ngati gunay na dola. Balingol. Kabalo, balingol dola nawe. Ngara jal ngay ro balingol. Taray gura, strong. Yutaw generation go. Pili yutaw gura generation ngutan. Alla jal ngay ro mengitri. Yul mo, room go. Lingai jangan begi ja. Iri pemain ora, awak kamaripo taruk, manjak. Ani iri ulungo, ande bapa, nama ni iri bijan. Orang gunjai uto, nalkan iro. If ngarai jangan begi, matau angai jarunana begi tere. Bijan ni iri nama. Andi bapa, kasapurin nero balingol, yallang o future.
1: Yo, tuan maka yung radio ngama, ngarang yingi ako yulang. Yo, jujut na.

0: Yo, maka ngamayon ng radio, raman ganing kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadual para kumurukat chirk ng galik ng. Thank you.
1: Yo, ngayam yako Andrew Kurui, Kalpo, ka yung mga dango bale unyal ngaya kularikin irk kalun ko ka ngaya rongang ton war pala kening tangaro nyamukni tao wikam bina nana na kan ngacil ngakul ngalapal ming taruk nada naya kan ngalapal ming taruk bake kajolak war pala
2: ko. Yo, karanya ako ka wapit munungur ka dahil nga lang otair ka lang. Karanya nga ako lukuran ko rin nga natili mo tarok malay nga lapar mo rin. Ibn nga rak ngalit mo babap mo rin mo ka bolo kuruto mo rin malay nga lapar mo rin. Ko rin dahil tarok ko ni. Nacar ngalit yuta nama diyang bala. Abulunin natin ang darok to. Bilungunin darok na kung alam mong ko amurunin na lechukum ka nanamir lechukum namir. Kabulungan natin ko na diyan ko lamarichi bukma ko ulo ba to well, even year. Tuwal ka darok, kurayro, kawaprar ngayro kanan ka murit na ngayro, murit kira, bena darok.
1: Pilingya biyan na doon yung bang napadan al bak kitang yung tarok na wo
2: bale yung alero nina na kunwiro urkulum na o ulan na aling kupun na ang alero urkulum kulum nganyaro ni wapar kulum nganyaro
3: Tatuan your time, 6 o'clock the milmit pan.
4: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
5: Hi, I'm Erica.
6: And I'm Pam.
5: And we're from Alice Springs Karma Radio.
6: And you're listening to
5: Yolngu Radio.
1: Yo, ka welcome. Tango Yolngu Manikai wo Awa.

0: marala bundul bara bundul bara wagare werenjerba akolen dale idale re godol gare nyamara marala bundul bara bundul bara wagare werenjerba akolen dal
1: hello ngaraya ko naypiri ko mana ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareya

0: yol ngomala tanu mga nga ma ay gawa nga yol ngo radio nga na ikong ay ganda mula nyo nga yol ngo rango tango na pagam wira kayo raga tango ya tango as radio nga tango yuro malapal mi malabana baman ngoy mala manan mo di family yung mala nga ma tanalin mga rurungi maprali amangi kum tanalin na numaduktok uyak ka ridanal ka tango mala palanda mala jal mi inako panangaro numangi yun tanangaro li yun kawipum kayak ka yun ridanal ka ngayat tamdang ngachiling we manikay mala yungo yungo aji inako ngayon yung angko nam numalin yo
1: yungo wa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Hello, ngaraya ko naipiri kumana ngaraya ko rawa nga tipong kan mo ka numay ko rawa nga ma yung radio

0: Yo ngaran yaku Fabian Rawitka ngamun makayul ngulayriyo 88.9.
1: Dure nya dao ngarer lakama baman ngoy biar mak malan dao ka baman ngoy tipung yulung radio. Yulung radio ngulung ana puru marcina dai kauru. Tuala buru girls. Pala kamar ngalang ana puru waprang la jura malan baman ngoy park tunara nala golungura. So dua lain malang kodi pelai menin mai orang ama listeners dau ana berulah kama biar maka dau baman ngoy belinya yang angan rau nu malang yo belinya dua lah kam ngatilin ja first one jen malang guru ngaram lakama tatam golon ngo kuaritina wili pe yu walu yu yu tu yako tatam tawal weangina wakwa kongo pingu ya ngai wakwa kjamari punga ya rakaina punga ya ngai tanga rungine ya ngai wakwa kja nanga ya ngai tatamnya na rungine ya ngai wakwa kja nanga ya ngai tatamnya kurana kalkalunana curungai ngai work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tuwe ngaranuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijana ngai ngai work tuna wak wak cha ngamla pienu ngupuna ngarana cai kungtu ngai ngungaranu nguna ngatina ka you to you you to the markup you go you to to wana katika ngai chai kung cha ngaranganya na wambal bereun ngalendi ngupana manda nina na ya ngai tatam ja wir kultin na gulartina
2: ai juna mere
1: udipi at me yo wale yo ngai dara mundan ngu chaltina ya ku kulwani ngai ya nan ngu tatam ja kanyar man tunana ya kawin ja madangatun minana kayu tu ja mada kulur kun marma miel cha ka wede piati aramu wede piat mingai walu ya dal nati katarana ka kurmurtina na kapu ya ngai ngu mada kuyumur ku ya raku raku jinana ngai tatam jengatinana win natika ngai ngemil kari ya jul yunana wenga na chamar kuli wena
2: yo
1: we ya pullo walnga walnga tina madanga mla mingo ya ka baba mingo ya wirkina de gung mina
2: okay.

0: Yo, that's it.
1: Ala koya ko abanunji. Ala ribi ngara na liyul ngala krama gagaeli. Yo, ka to ala wanga ngara ngara kura ninna kalopa. Ka radio kura ngara to ala wanga ngara. Yo, radio atko. Abalanyara.

0: 간지러워가 나간 리바라나 가야야. 어? 여보.
1: Ngaray daw ang Uro Brarang, ha? Nga man makatayo ang radio. 12 million beer.

0: Yo, na mir bookmark. Main ma ko yakur. Tuwal nga to tao la karam. Yan na ko nga kang upan mo ni tao. Muni parpro na ko nung anapro ka interview di aligaliwin ko. Yo, mo yung walay. Yo, nga ito ali tao niya ko. Lomboy nga tilingo. Jalkringor limurong bookmark ko. Magiting araw. Limurong, uro-urongo, kayura-yurao, abulo dyan markoleo. Nalkyan ni Murto kayo, walk nina, kagong gayon mir, ngayangoy nga makuryo, karal manapan mir. Pichan di ibili ni Murto, nana mir ka, kaguya nga, nguni mala, jama mala, nguni nalcan di muka mai kitir nguli ngalapal miriwal mariwal ngatiwal mukulwal marimuwal momowal ngandiwal nguni mala romala nguni ngai kangura limurung kanguran ngaikan adi yang ngibala nguni rom kanga yang umala pahingun ngay kita wartul yurtay niya tuwan niya limo kanina na kon 2017 na kanguni na kon room ngay kangura limurong warangul ngay kangura nami limurtong nguni di nga niya room diang bala dawat maram ngalimari gi kumli murong ja markuling muruki room go muni ngai ka ngura pukmak ngul nang room ngul punggol ngul ngara ngul jama ngul muni ngai ka ngura warpam rai piri warpam ngai ka rai piri ngura nani ka lakaram na ngay kangura warpa ngay kanguni rai piringura nguni li di limurong limurong margi kunamira kunga una limurong wani muri jamar kulit nan kulmaram walan balanyang uri mala yai kurung mala marawalal tu nguni mala message maram likya langgong parents kunga kurutu miri wong walanggong walal tunguni bili kurupan walalang unja wal jamar kulin mar walalang jamar kulin jamar jingutan bichan di bili bichan nakun ngana purkarai pili tu kurupan numalan kan numan do numalang unja mar kulin kurupan bichan di bili rai pili mar walal tunguni di rai pili kurupan walalang unja wal jamar kulin yalalang umire pili baing unna purkiduan nangu diang unbala yuktan nang tuan yang ngara yang kalah kalah muni ngara 50s tu kan nangal time muni ngara kan ngutar ngara kan nangal malah balanya malah rum malah meritir dal kanga makur kanina naprukan wangkain nguyan jama naprukan putul bicun min naprukan markin naprukan rum goro ninan nga naprukan tau na prukan marangal dal kurum gur ka dia ngun bala ya kan ngaram mai makratu dal bilinjat nangang tun na ngai ngulikan na madiang bala piling ai dal yutang utana nguyoto pilingan ngaraka ngang tun nan itulah kram ngarakal na malani ngulin na makadiang ngun bala
1: nawim nawi ngalaka nama meritir diang bala jamar kuli cal gana ngumir mala ka room gana ngumir ka bulu napur nguni napur kangal ditir ka bapa tir ka mari tir ka momo tir diang donggarai parents tir napruka napruka yual kumur dal malak param naprungin galangal jamar kole almala napurung then ngara ko ngare biring mala kababa mringo ya kakana balanya malang meranda balanya wal nakun ngarakal kara koyo koyo kumala kaya pamala kabina mala pat ngaran kangal ditir kangaraka dal malang meram itu yo because ngarakan nguning utar wuripi walu na ngula mala around na prugal kanya kamritin bundi kalit yun na ya kaya kan bundi ngutar tiang bala ika ganyero ni muling guwait man naling wala warangul piyo malarom do ka bundi ka jamar kuling liya baro wado yun manymak ngay doli di kakalit yun room outside more influence positive ngay to maring kitri jamar kuli kabulo ngay ka iya ka manymak kalit yun
0: yun manymak wali binigyan tawin nyo kong yor wala tunay nga ang dun wala ni kingayatul ngula tao ito kong gayon kalakaram na ngay dukar manymak limurungon tiangon bala nalkya limurto kong gayon yutan jamar kuling kyal kriral kum muni malarom limurung ngatilingo mala muni ngay kangura di aliray piringol
1: ngatil mo din na prokan ngutar tuwan niya walo da dara na ngay matingo ni from 70s to late 70s ka 80s onwards nguni mala nguni during nguni di iya mala napurungan ngala palmir mala kal ngarara yor milkonera room go yaka kan ngara ko yun minwalal ka bichar na purungam yaka dali jamar kulim mala yaka napurto dikim Why would we want to teach them the Lijamar Kul and you to Malawala Yaka Yakawal can be Chena Goyangana? They were out there gathering us up Kamarangi Guru Parna Purunwalkan with no funding whatsoever. Yeah, Napurangala Raktur, hunting ground or Mala. When you want them in the Purukan Marangal, Wanganga Matingan, Warao Indi, good place to settle. Balakan ngayon na liyabit yung kurkyawut turun na napurong. Nuka lang ngayon mukagato yung kaliwan ko pujara ko tao. Ngarakan ngutar. That was ngarakon memory. Yo. Today, ngay ba ang ukibila niya yung room barangay yun? Because Europea lang murutukang uro lang urukam. Uli balang doon ngayon ng Europea yung walk maram. Kumuryuto, kung do maram. Wala mingula gumiliti yung room ko jamar kuli kung kayo na raw. Pia ki jamar kuling gango nakun gango ni napuru nyual gangal ngala palmini mala pala nyakun napuru nyual kan gangal wal yakan gal ngurupi amru mala ngundi jama
0: yo main mak pite bilinjan because nguni ni murkan ninan pala nya mirinja warpam nakun nali kurutoy kurutoy li murkan ninan kurutong ni ngaikan nguran rom limurong marang amatinya oyo Murong ilimurkan ninan. Kako nga yun min. Palalali yun min. Kadi ang unbala nga yurtan yung gara. Darawan minitira nga ikagol nga yun ngulan na mala. Pala nga ikayul nga nalcha na rupian. Murong nga yurukton. Amen mak minitira. Tiya kita ako nga bilinyan. Ka Rum jadu alimuka kadao ing alimurkan ngakol nguni bili ngatilingu tau nal kewalkan nguni ninan ngalapal milimurung kakuru tumir walal ang nguni rum chalkri ngay ngay kan nguran warpam na ngay rum kan na ngay rum kan marikin nguni ngay kan ginawa kulungin warpam raipiri ngay kan nguran palanya meri time do Right, Piri. Ngay mritir na kon dal ngay mritir. Kangun ni di room na prukan manigitin. Bili, bayi nga na pruingan lurang dur nga paki. Bayi nga na pruingan lurang dur welfare. Bayi nga na pruingan lurang dur beli cuman do. Nina na prukan magayan. Ngulungi bili room do. Right, Piri. Kagurul iyo. Kayaan warai. Kami kin ngay dawat yutta. Mikin yutta. palangay makin nguni din malarom fighting away na. Yuran nalcha limurto nguni room dawat maram. Limurto rungan maram. Limur kung gayon mire. Kya markulo limurong galangaw. Yalangaw food chow. Limurong do yaka ya markulo iwinya yun. Mata kaminki. Limur limurong limur room dawe dalakom. Nguni room. Nguni limur kaninan ngulong room do. Nganap purwaray. Kadi ang bala, lacho wari unangay ka, room na limurong. Iyakan ngay kingori, kayakan nga limur kita rangul. Pili darwan ngay marikin. Mulkuron, mulkuron kul ngayin, room. Ulawan na ngoy na, palabadawada yun na limurong. Iyo.
1: Yo, kadanya tu dia nak purukan artam dua lede dao. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurong iram.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kang ala to da ola kam. Yurin yung ni rako ya pa mi yurin yung mukol yan malay linyo. Malay niya lang ang may mo rin na rayo. Tingkan wa ang ulo niya lang malay anding marikin. Ani lang din yung ka balarawar ko yun ang ara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara ko niya pa mi rin ko rako. Kumil po na muka. Yo. Telepon na. Nakaral wala nga. Yo. Wala kayo bichan na yaka na. Yala nga lito kami yung makna na yaka. Marikin nga lago. Rako maltur jal ko. Para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual. Para lang yung winyay ora. Laro nga na lang yung kan. Pandin lang yung machin nga rin. Nguro nga nga ito likor. Marikin lang yung kan. Kandar nga. Kadabay yung nga rakan. Kapicharakan mga nga eh. Jai kira ni ko jai kira ko yung maltur jal ko. Ano dalo ang nga maringi, ni dole dunga, bicara nan ko. Kalar, kamari kili nyo kan, kurpulo riyan. Kurpulo dole na wongore. Na wongore wanga. Lari bambik wanga ya ko. Kapala na nyo kan marikin ang ira kyal na. Nguro kar niya lang na nyo kan marikin. Man bakan dal ngunja, bala na nyo nangal na yol ngoy. Yuri linya lang ngunin mukul merengo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggang al balanya ay waloy. Kui balanya warakan dinggang al makin nang al nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kandar mo nga iwang al bay. Tiyal nga linyo na warak ngur. Alam siya gur mo der. Katot linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan nga na linyo. Bay ngo linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultar niya lang bay ngo. Ninan linyukan kapikyan niya linyo dal na nangalo. Kay kanaran kulta. Ang kaya makin ngunin, maray nga may bumar na. Ang kaya makin warakan ngunin bumar, ding ka na huwag na. Kuwarmo din ngayon waloy, bala niya na kundual walo dahil. Kaya kultang una una, lakang ali jarkya na nga tal na warakan na bigyan nga na. Para lang yung jarkya yun na. Jarkya lang yung marikin ka ngayon dabay, dar na nangal. Lingya lang ka ngadip, miringoy. Kaya yun, maraduan dya. Para kaya kan wala yun, lingya lang ngayon. Kung una ko nga may bigyan nga na. Yakan ni nga telegacho nga rata dole ko bicar nga yara ko. Ayo ninggi kan kan maji kan do jai kan na bicar nga ra. Amari kenda burna lenyo. Dal kan no madual. Ya kabar ale lenyo dual. Bilgan ale lenyo kan ninnan. Para ale lenyo yul ngo. Pinyalang barang yul ngo bunana. Pinyalang barang kan bunnan bicar nga ra. Ayo. Ay macen nga atenan lenyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Pakunya aku. Mahibig manda. Nga tinan malamakin linya lang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan linya lang linya makin lukanan niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggal kan waloy. Lukanan linyo. Wala nina na napar warak. Una nina na napar. Kamala yun makin nga tinan linya lang. Kamar kong linyo nguni wangang urja marikin. Pala yun ako nguna landin nguna tabla. Kati pala yun kan marikin na yun ni. Barko nga ni. Yung linyo yun ni jay kayarakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay niyang uran. Luka na linyo makin malaninan. Pala niya makin linyo lang nga atinan.
2: Yo, ngaray ako Wesley Damarangi, ka health worker, di Alil Prag, ka you are listening to 88.9. You're on radio. Your time. Mind map.

0: padu di ngore ko ma pa abri ma arkele ne ko kun makwa arkena arkela kala ko binong ko ngore awak jangan kada wak jaga kunun kada lun beleji kun wari wari kada lun kun wari wari bernung
1: yo bookmark narko ya
2: tuan jawalo 8 o'clock morning
3: ngaraya ko Rosetta Weja ranjang ngarale ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 tual yurwinger
4: yo menmak ka welcome to yul ngoreria ka katram reggae hour almarulan jun marangama abalanya

0: Yo, ngara nyako, ango, kayo ngoko da ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Nga man no maka, yo ngo ere yo, di ala, irkala, kayo lingon.
1: Yo, listening no maka dango warpam, reggae hour.